Boki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e ti nlanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Sunday. Today is 27/09/2026. Eje ki nla gbogbo enu mi le ki so pe happy last Sunday of the month. The Bible says better is the end of a thing than the beginning, dear love. Oni opin kan o san ju ibere lo. E ja dide nle mommy. E dide nle daddy. Pastor Dekunle Epaphras, woli yin ni o. Ti ijo Comfort Life Mission International. Ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank. Emi mo nba yin yo laaro yi. E wa dide e kan wa lo fi ese tepepe yi. Wa kan lo si bi pepe ni idogbo gbaradi. Fun ipade Sunday service to last ninu osu elekesan yi. O to wa je ipade only communion service. Isi agbara hanhan. Oni na la mo mo finalize lori oro iyo ta tin babo. E lo gbe nibi to e gbe pamọ si. To ba ti di 7 gbogbo eyin odo Jesu lati omo odun meta lati ti wo ogbo odun. E pade mi ninu isi only communion ati thanksgiving service yin. Ma mo so be o se lo yoyin. Imi dele to ba ti di 9 awon ti won je momo ti won je baba lati ogbon odun lo soke awon na pade mi ni Wema iyan bere ni ago 9 koja iseju die tabi bi 9 abo gba ti o ba fi di bi owo 12 ona wale eyan ayan fe e dide lo sibi pepe to ba ti wa de bi pepe ta fi gbe orin soke wa kan mo wo ki orun ni pe mo dupe temi bi isin kan ba nbe tinu mi mo dun siju oni isin communion service. Engineer, ekwe pastor Mrs. Temitayo, ko no man kwe deni bitoba wa, kajoman dupe ni nuri.

Nice. Wa so pe baba mo dupe latori mi titi de isale atelese mi isi owo re ni mo dupe lowo re o mama olorun yo gba pe mi ati e mi mo boya bo se nlo so le jajo ki hallelujah nla hallelujah yen yo je meje ogo na je meje. Today is 27/09/2026. Eja fi hallelujah se mesan ka fi ogo se meje. O ti da be. Somebody shout me hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Ogo meje. Ogo. Ogo. Ogo. Ogo. Ogo. Ogo. Ogo fun Messiah. Oni ni gbogbo awon mo September sarajo ta mo dupe oba to da wa si iwoye ese lajo njo oba ti oje kini o gbe wa mi bi ogo se nje ti olohun gbogbo awon to ni omo won gbe wo church gbogbo awon to ni ope da awon niyawo ati bebe ninu isin loni e to wa ti

0: chapter 19. Iwe awon ba kini chapter 19, mami. A fe fun ni agbara loni. Communion te leyi, Oluwa ni agbara ni ajasi lara yin. Agbara yen yo si to agbara mesan, 7 power, si 9. Mombo, 1 Kings chapter 19, I'm going to read from verse 7 and 8. 1 Kings chapter 19. Iwe awon ba kini, ori eyo kan din ni ogun, ese ikeji ati ikejo. Oni angeli Oluwa si to pada wa lekeji. O si fi owo to, o si wi pe the day jeun nitori ti ona na jin fun o. Ese ikejo ni o si dide, o si je o si mu, o si lo li agbara, ese bi agbara, agbara unje yi ni ogoji osan ati ogoji oru si orebu oke Olorun. Eyin omo Olorun, e kan lo so, e meji ni mo gbo pe gbogbo agbara ti Oluwa ni. Gbogbo eyin omo Olorun katakiri agbala aye o nilo agbara and emi Oluwa so fun mi o ni iko mi. Gbogbo eni to ba je alabapin ninu ara Oluwa toni. Gbogbo eni to ba ni anfani si eje Jesu ati ara re ohun fun won ni agbara. Sa inu Kristi ni agbara pin si tori pe Jesu lo so yanyanya o ni gbogbo agbara to nbe laye ati Lorun lati fi fun mi. Ko si se en to le ba jiyan re. Gbogbo eyin omo Olorun na si mo anti ti dola pelu gbogbo awon evidence ati testimony ta ti gbe lose yi o je di mimo pe gbogbo agbara lo je ti Jesu gbogbo agbara lo je ti baba nitori pe mo je ti Jesu gbogbo agbara ni temi gbogbo eyin omo Olorun mo bo yo laaro yi ti won na se alabapin ninu ipade agbara yi enikan ni woli iru agbara wo ni won so yi ni kete to gbara Oluwa tan ni kete ti angeli fun lo nje tan enikan ni ta angeli woli ijo ni won mo pe ni angeli oni si angeli ijo to nbe ni Efesu kowe re angeli ijo to nbe ni Titeria kowe re angeli Oluwa to nbe ni Sinna kowe re won so nipa awon oluso agutan kokan gbogbo ijo lo ni angeli ti e now e wa gbo mi emi o fun oni oli communion agbara o si bolu o mami kin to so iwu awon agbara ti nbo nawo yen mejeji soke bo ba ngbo mi bi ese meji siwaju wa kigbe baba jagbara o bolu mi laaro yi emi awon woli jagbara o bolu mi e wo mi sa aye agbara lawa yi bo ba ni agbara aye a si teju e mole be yen ba ni agbara won a si base re je Ephesians chapter 6 verse 10 iwe Efesu 6:10 oni eyan ran fe lapotan ara eje alagbara ninu Oluwa oh bo ba je alagbara won a si bise re lule bi yen ba je alagbara won a si so oro ana di ba mi mo lowo oh eyan ayan fe te ngbo mi kakakiri aye mo ba yin yo laaro yi inu mi ndun bo se ngbo ti mo fowo gbara won yen pelu inu didun ni mo fi so pe bo baba wa se alaba pe ninu oli communion ni gbigbara Oluwa ati mimu eje re agbara de and ki se yen nikan sa eyin te ni iyo ni na ni iyo ta tin gbadura si lati ejo yi ma so ba se lo finally loni eyin te ba wa nibi to jina e connect mo program laaro yi gbogbo eyin te wa ni Nigeria e connect mo awon sonal church wa e connect mo wema enikan ni bo wema wa lati iwo road e wo moto gbagi wema ti lu ibadan e wo moto to nlo si gbagi titun lati iwo road. Iwo Road is a very popular place in Ibadan City. O popular lati Nigeria and America. To ba ti de Iwo Road ni church Olorun ojiji lo nlo won gbe de be. Ona meji ni church wo se tun ti bere bayi. Won o si gba oli communion ti won na nbe. E gbe iyo yin dani o. Se mo pe mo ti ka 40 si iyo yen. Ma ka 20 yoku laaro yi. Gbogbo bi ti center wa ba wa. Oni won ti gbo oli communion ni ti pase sinu iyo ti nbe lowo yin. A ti fe lo bi ogo se nje ti Olorun so ni gbogbo bi te ba ni anfani ati mo gbo mi ni bi oya e ba npe awon eyan yi won ba njuwe awon church yi won ba mi juwe a se service ninu awon sabi ninu awon church yen laaro yi
1: o bi omo Olorun ojiji jake jade te wa ni ori bo mejeje ijo Olorun ojiji ti wa ni aye dade ni soko ni oju ondo soko ni aye dade ni bi hall awon cooperative alafia
2: fun gbogbo awa ta wa ni ilu Saki ijo Olorun ojiji ti wa ni ilu Saki ijo Comfort Life Mission International Olorun ojiji ni Saki West

0: Government Cooperative Building, Saki West Local Government Cooperative Building, Lehi Access Bank ni ilu Saki. Saki West Local Government Cooperative Building, Lehi Access Bank ni ilu Saki, Adara fun wa.
1: Eyin Oyope, ori si agbara. Mo so pe mesan ni agbara to wa. Kini mesan tumo si gan, kini September tumo si. Sept o tumo si agbara. Agbara akoko ti Oluwa ni yo wonu aye re loni ni kete ta ba ti gbara Oluwa oni mo pe ni agbara lati so pe mi o fe agbara lati se no ah ki se gbogbo nkan le yan mo se yes si eko eleko legbe legba awon kan o si agbara olobi je pe nigba ti alujanu yen de loju orun o tun si oyan kan yan kan agbara lati se no ko si nbe aye yi mo so bi aye to kun fun opolopo orisirisi agbara aba mi ni and wo gbo nkan ninu iwe Genesis chapter 25 Genesis chapter 25 verse 29 to 30 ibi lati ri iso ti o le ko abu e so wipe bi n ba fun ni asaro yi boda mi so o le gba ki n gba ogun ibi re ah je n gba ogun ibi re eyi ti e wa se loju ala mo bayi loju aye egbon ti egbe so oni fun mi oda gba iwo lo mo je boda emi o da buro fun re na lo fenu so ifun wo di aburo toyin ta buro na si ni pe oya egbon mi se eyin o sa buro mi kemi o mo se egbon yin titi lai instead ti o fi ni laye abedo o teri si ni o ko si agbara lati se no e wa gbo ikilo not every opportunity is from God ki se gbogbo anfani ti eda ba ri laye o ni anfani to wa latojo Olorun ai mo yo obirin loni to di nkan mi nitori pe won nana ku na si o si gbagba ku gba be sa but mo banu je mo bo yo loni gbogbo ti won gbe wa fun oloju ala elomi ti opo emi ba ti de yo ba lopo elomi ti won ba ti gbe onje buku de loju ala yo mu je be na ni ko si agbara lati le ko ko si agbara lati se no mo bo yo laro yi a pade ni wema ni biti emi ati yin o ti gba oni communion mo ni title oni communion te lei agbara e so pe agbara oleyin o si gba agbara nigbati emi mo ba bale yi so ni agbara eni to ni aye atorun benu mi kwapa halada shahada agbara nbo that is the first ninu mesan so mi mo bi o ba gbe nkan kuku de bi o ba gbe ipe ati asasisi ti o ba gbe de bi oluwa se nbe agbara lati so pe no oya gba in the name of Jesus e kigbe agbara lati so pe be fo agbara lati se no ni oruko baba to ma ti temi mimo mo ni ko bolu gbogbo eyin te ngbo mi sir that is number 1 e to wa daju number 2 ni be ni lo on graduate si enikan ni ki lagbara elekeji o ni dide o si dide ni agbara onje yi o lo ni ogoji osan o nilo agbara agbara lati bere ni otun the power for new beginning iyen lo dun mo mi ju a fe wo inu October o ku osu meta ta fi dagbere fun odun 2026 sunjo je mo fi agbara kan be ti won pe ni agbara lati so pe mo bere lotun osu meta opoju osu meta osi kere lati tun kadara se mi o mo bi ti aye re de bo agbara kan be sa to da ogun duro agbara kan be lati tun ibere o tun bere the downfall of a man is not the end of his life pe won ja oku le won teju e mo le sa mo mi kan agbara kan be lati tun bere emi ti mo ndu e ti mo fowo gba yayi mo tun jesu mi mu dada ibi kan mo ti nbo inu ese kan mo ti nbo bo ni ekan na ni oluwa fun mi ni ibere otun bibeli so nkan kan ninu 2 Corinthians 5:17 oni bi enikeni ba nbe ninu christi yo di eda titun on tatijo yo si koja lo sa agbara kan be ti mo fun yan ni ibere otun lo to ti seyun ri lai mo ye igba ati ki to wa ni lo to ti jale ri ati ki to wa ni lo to ti se babalawo o ti wonu egbe ti o ye ko wo ri ati ki to wa ni oju oyiru eleyi won fi de yubo loro ni bo ti o ba si agbara o gba oluwa loni agba e je jesu loni fun agbara lati bere iye nikan wa ko eyin kan be te fe bere oja eyin kan be to je pe ipile to ti wa o kere gan ninu we Job chapter 8 verse 7 only though your beginning was small your latter end shall be greatly increased oni bi ibere ibere aye re bo ti wule ko kere mo opin re yo ga jojo Aisha mo ma gbara nla kan to le fun oni ibere otun mo ma se kan to le je ki aye ni o tun gba iyipada eni kan bo ni se wa se fi yen le e fi kini kan le fa gbe po Olorun ti mo na bi ti o gbe aye re gba mistake ti won se ni pe omo bo lorun ronu ni ojo ti bo se nkan kan si Oluwa mo fi aye mi le Olorun mo fe bere lotun mo fe ki shop mi o bere pada mo fe ki oja mi o bere pada osu meso ti koja lo won se gbogbo e ni poluku musu ni but God is a God of second chance. He can give you the opportunity to start again and again. Oni olododo yo subu ni igba meje yo si tun dide. E kigbe ma dide. O so nkan kan ninu Abaku. Abaku. Oni ota mi ma yo bi nba subu ma si tun dide. Rejoice not against me, O my enemy. If I fell, I will still rise. Inu mi si ndun bi mo se nso. Oni oni communion iko mi fun won ni ara Oluwa je won gba je Jesu meji meji to ba di on the one ni ago meji osan ki gbogbo awon ti an ba gba ki won gbe jade ki won mu ikan laaro yi ki won gba ara Oluwa ki won mu eje re laaro yi fun agbara tori pe ona na ji ona te lo ji gbogbo eyin te fe tun traveling yin se o ti se tele ti an ja okule to mu passport e dani oh oloyun to wale o to tun mo bi o ti taja yi ti won ti wo shop wedan man me kan there is a power for starting afresh there is a new beginning power agbara lati bere lotun mi meni ti mo ba wi laaro yi lo mura e mura gbogbo sona church we to ba sumo lati iwo road e wo moto ngbagi e so gbe be so ni we ma e bere church olorun ojiji ona meji ni church wo se tun ti bere bayi o ya ba npe awon eyan yi won ba njuwe awon church yi won ba mi juwe a se service inu awon service ninu awon church yen laaro yi
2: pe omo olorun ojiji jade jade te wa ni ori gbomeje ege ijo olorun ojiji ti wa ni aye dade ni soko ni odi ondo soko ni aye dade ni bi hall awon cooperative alafia
0: fun gbogbo awa ta wa ni ilu saki ijo olorun ojiji ti wa ni ilu saki ijo comfort life mission international olorun ojiji ni Saki West Local Government Cooperative Building. Saki West Local Government Cooperative Building. Leyin Access Bank ni ilu Saki. Saki West Local Government Cooperative Building. Leyin Access Bank ni ilu Saki. Adara fun wa.
1: Nkan gbenu mi laaro yi. Mi mo na bi ti mo fe gbe gba. O si ye ki gba. O ye ngba testimony bi meji si meta. Engineer, e pe mama iwole e je una soro. E wo na bi ti won fi fun aye re ni ibere otun. Won to se ti bere o to fi deba
3: orupo mi ni fun mi laye kende lati anagbala o sele wi pe ni jo sunday ke to se bege ni sale ni mo joko si
4: sale ni basement
3: e dan so wi pe eyin te nda 1500 e change owo yin
4: mo ni e change owo yin
3: be ni sir so bi mo se change owo yin awon akorin kan baba wa dan so wi pe eyin ti and that 1500 e je ton da 500 ko joju yin lo so bi mo sa
4: oni eni ti ke mo le en to so
3: en to da 500 ko joju en to da 2000 lo
4: to fi jo gbe ti e soke
3: so bi mo se jo ni jo yen na
4: lo le si da mo da
3: 1500 bi mo da tele
4: e wa da wa
3: then
4: e try
3: so bi mo se wa njo baba yen wa ni sale awon joko la pa bayi awon da so pe bi mo se njo yen emi olorun so pe tawon ta mi lo re
4: nice ni bi ju oyi
3: be
4: o tan
1: nice abo ti sun eyan ki joko le ko se yen bibeli ni la la awon asiwere o da olukuluku won lagara o da won laamu ninu iwe oniwasu 10:15 o ni won mo bi eniyan se mo jade lo sinu ilu e fiti kesari fun kesari ni iwe mimo so e fiti oluwa fun oluwa ikan ninu ti oluwa ni ojo isinmi oni ranti ojo isinmi lati ya si mimo ona meje le yan mo fi ya ojo isinmi si mimo ikan ninu eni ko lo sinu church ninu we Hebrews 10:25 oni mo ko ipejo ko ara le gege bi asa awon elumi awon kan ti kasa laaro ojo sunday ni won ku aso jade it's not the will of god There are so many things to be learned. Orisirisi nkan lo bodo ko ti won ko to mo o to yato si osi ninu bibeli and o le mo nle omo le joko le ni nsin ko ni le lo won ti gba certificate in gba certificate ni ko si e le fi day student awon mo tin lo school ojojumo e le fi wen tin se sandwich ko se ko se ko ko ko jora mama lo mu ra laaro yi e wo ota obirin yi enu e na ni fi nso e wo bi se ndun mo mi engineer ni gbon kankan kin obirin ise
3: ba sha se se tan emi o kin tete bo sita tori a ma fun po mora wa mo wa duro mo ko mo gbadura bi baba yen se wa ba mi ni na ba ni
1: nice nigba ta jade mama yen ni mi sare jade mi o sare lo mi o mo se girigiri oh my god awon to ba duro di oluwa bibeli ni auto agbara won se won fi iye goke bidi won sare ki yo re won won ri are oni mu won eyin kan be to je pe oni ba won bere service o tun ni ba won pari o mo sa lo ni gbengbengbe oh no wonder ti olore fi jina o pari o lu won ba won sare o ra ni o mo joko nto won e sare bodi o gbo we so ki o bere si gbadua e ko kunu owo birin oni to ni sunday mi ta tun langeli fe fowo kan
3: bi baba yen se wa ba mi ni na ba ni kin gba iwe ati bible kin ko account number mi si so bi mo se pa account number mo dele bai mo je lowo bi 100,000 se wa le ni
4: 100
3: so
4: eni su bo ba wo ngba won ba ni omo jo mo se bi olundu emi ti ma kilo fun yin pe gbogbo awon to ri je won so ti an se bi bu bayi opo lo dis guys wa si church o le mo ko lore lo joko ti o kan ma wo o pe ka wa nu to mo pe ase angeli amo wa nu meeting ti o wo so ti o ti eni fine bi tawon yoku inu church mo ti ri asiri to ti tu si minu church o je le foju di church mo laye laye emi mo ko yin to ba ntele o kan iba tegun fe si o awon omo mo si sonjo yen be se njo bo se nforele fi ju support ye se mo jojo ni mama yi
3: be nsa
4: eyin mo jojo
3: be
4: e mo wori ojo competition jo nbo e nso nle
3: so bo sa se sele bi won se ni kini mo nta mo ni onje ni mo nkiri awa da sai pe iwo nje o mo ni egbu atewa ni mo nta
4: elegbo ni
3: den
4: ai e mo mi ranti
3: awa da sai pe ki lo mu mi lati ta mo wa ni mo nbe lohun tele wi pe food store lo wu mi pe mi fe kiri mo
4: e fe kiri oja mo e fe mo ta ke ino ni table egbe titi
3: den so awa da sai pe ki n lo wa shop ki n gba shop mo wa wa shop won send you wo shop
4: o to send owo to lorun
3: then ngba to wa di friday o se to lo
4: lorun
3: then mi raye se testimony jo wednesday o wa ni ki pe account number mi ya to sim ta won send owo si mi mo se send e fun won ni won ba se 500,000
4: sida o kokon ni won fi 100,000 iwo e kokon se omi ara na lẹyìn ìgbà náà gba shop lẹyìn ìgbà náà o se 500 bẹ́ẹ̀ lómi o se máa wò ní ta lo lówó you cannot see them àwọn angẹ́lì tí wọ́n ń dà pọ̀ mọ́ ìpàdé yìí àbẹ́ ṣe pé ìpàdé yìí lásán ìpàdé èèyàn ni ìpàdé yìí ni wọ́n ń pè ní ìpàdé èèyàn àti ìpàdé angẹ́lì má ṣe bí gbogbo ẹni tó wá bì ní padà lọlé o ẹlòmí ń padà lọ sí èbúté rẹ̀ wọ́n ń padà lọ sí junction station bí tí wọ́n ní wọ́n máa dúró sí ninu church wa mama yi so ti wa lo re so re
3: mi ti lo ra sa
4: igba wo le be be
3: shop se lowo ni
4: e tun se lowo ni
3: be ni sa
4: e tun na wo si
3: so won da so pe ko ti tan pe ati Canada la won ti wa si bi bayi pe ko ko ti tan pe ti ma ti tun shop se oja ti n bara ti
4: nbo won la won ti wa
3: Canada won ni so ti ma ti raja pe oja ti ma ti fi han won pe owo to se
4: pa ma send e si mi owo to ku
3: awon ma send e si
4: lodan mama
3: sa
4: won mo ni oko yin ni
3: rara sa o mi mo baba yen ri o won kan so pe mi olodun ni ka won ta mi lo re
1: Nice. Oh my God. Ijo tangeli re wa si church. Iwo wa njo na. Ijo ti won ba ti fe jeun nikan lo mo wa. O si le sese kangeli o mo wa lojo. Oni ni isin to re isin agbara mi re. Oni a fe gbara Oluwa. Ojo agbara ni, ojo idupe ni, ojo majemu ni. Oni komini o meji meji ni emi Oluwa ni kin fun yin. Ah, inu mi a si dun ko si tun pade alaanu ti e na. Bi se nsele niyan o. Lotun ati losi ati awon mi ti won ni mo so fun eda Olorun kan o in ta se fun oyi tori pokan gboran lasan o change ore re ojo iju ope oni atun jiju ope oba toju ori Sunday to kan ninu osu elekesan yi leyin gba na ko sare girigiri o farabale ko sare lole. Oh my God, o si da Jesu olugbalamo o lo ran enikan si lati ilu Canada nbo lo ti fe lo dupe nisin. Enikan ni angeli awon angeli bi eyan bi angeli moniki won dide fun o in Jesus name mo fe wo eyin te le gboran oni bi eyin ba fe ti e si gboran e o je ire ile na eyin te mo da 1000 laaro so le da 2000 eyin te mo da 500 so le da 1000 eyin te mo da 5000 so le da 10000 kan ti e dan olohun wo oni fi eleyi dan mi wo e mu ida mewa ti ore yin jade gbogbo eyin omo Olorun gbogbo omo Olorun account number church ni 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade church ni account number church bi yin o ba wole elo 20 17 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank in here Comfort Life Mission International of no be daddy gbogbo eni tin gbo mi bo se fore lele ko fa laanu mara in Jesus name. Now eyin omo Olorun ti won bi da ten mark wedding anniversary eyin ten mark birthday yin loni on the 27 ekunle ati gbogbo eyin ta jo dupe pe ja mo bo church mo gbe owo mi soke irin ajo re laye ko mo pade alaanu lera lera. Oh ni da aye igbe idile e ni da aye yin gbe. May God bless you in Jesus name. Happy birthday, long life and prosperity. Happy wedding anniversary. It is well with you in Jesus name. E wo ofe share testimony ti e na jo loud jo neat no your number 080-88-71-65-66 send the message ire atanu ko bayin e je mo lori Facebook. You are blessed, it is well with you. Iyen nikan ko gbogbo eni to ni anfani ati gbo mi mo gbadua fun Nigeria mo gbadua fun awon leader wa governor ati president wa pe a seye lalakan mo sepo ti e e sise ilase yi e se ranu gba in Jesus name. Your Excellency.
5: Are you ready? Benin City 88.1 Super FM.